manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw ng ima, pawang ni Belong Trinchi, ang programa inangamang ni matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diag ba imihot. Eh di saong ni lorong, ita sa ikulia ko na ba, di yung pavimento hatene no matene kanya. Tiag malu kami na isira, molok kita huwitan niya programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida o titulo Hari Damai.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.